0: This is News in Samoa from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand, Pacifica, the headlines. Declining birth rate is more complex than a baby bonus can fix, says academic. Five Pacific states face permanent U.S. visa bond requirement. In sport, the Silver Ferns break a 16-year gold medal drought at Glasgow. This is the details in Samoa. Te amurio, talani me out here in New Zealand. More than 8 New Zealand Pacifica. Or fai ti tior fai tau au fai New Zealand. Te reatu se lave lave nei lore o fuina leo tupo po nesi more fai ai o pepe. O se lengono fai lia le nao le di professor di University of Massey Paul Spunley. O lia lengona tau wala mai le foro fulanga le tai tai le pati le New Zealand first va vasta mane o in St. Peter's. O la la tu tau mie te ngate more fai o fanao. Te a whaia tō i whiwhia te whai ngā maro. I te pōnu tanga te whai ngore vāsio sa whaia di aia pīrus. O te iai ni usila ma te whai ki tio te whai tō a whai ma te whai tūla ngāna o tanga chi te ni usila. E whai o whānau o mtuai palasi māo lalo. Vai e tā wā i paura wā lai whai tino ai te tūlanga o te tōngia leo mātua li mawhetā la te tausanga mo tausanga mo mai tolu. I leo atu lawa te tolu o te maiti. I ni kuali whai lea whātu penga o se iso mātua e tō rua e tau o nā vea masitse ni New Zealand. E mawa i nai leo atu lawa i te fast food ni mawhita la. Teleno Ed, porkara Melbourne Report, te leitua New Zealand, o Spoonley, o se alitu mai whāpitoa e whaitau ngā whai, te ngānta masuinga lau tere. Ta e whali ai, o le whai ki o le whātula ngana o te mai te whāna nau, e manau mia le teleno ina, mai te tau wana pātupatia, le New Zealand first, i le langa ina. Mai a velan fa malo ile pati ile aman e ino le fa fitau le fa tawa fo tinata ma tu per tomi o tau singo fa nau o se fa fitau ni fa yai o fa nau fa ri spunli o fa tu lo ngana o te mai te fa nana u te mine ki se male luos fu lima pa sene ma vola lo toai ma ile me ma o mi ona yai ma se fu lu tau sanga bu tona i sa ma toai ma vola lo le palasi sa yai ma i fa lia i fa ma oni ma fa ba ma lo sa fa lo ai o se fa to sine to wau e mwhana fo i ere fa fi tau ni mōti na teimi pupu a e le mi milo ai le tō i ti o re fai tō wā whai o tātan. O se fa te ingo le tunu o Sweden le e o fo i nare fa se lau varus furu asu malo o lo e ave ai te tongi i le iwas furu ne yakto e ava no le i mātua mātua po grand parents e fe so swan yai fa ari e spunli o se fai ngā lofa e mau ai tele, lea fo e sa wai masiaki mo te mai kere tongia, tau singa ola malolo ino whana witi in shua wha popo, kino i tupe re ni la fonga e rofoina, mo te mai kere tō tasiuma, se i au rias furuono tau sanga, o le mātua, ma le tau ngō fio tongio a o ngā mata. O se fe soa soa ni le tele, e wha alotu tele i neta ngā te tele atu whana we whaia, a e sa fo i hei wha fitau li mo sinkei pupu, i te whātula ngano mā i tanga tau tina, e tō i kiki lawa te tusai, ma ni sila e peo na i whaari ai i te minei. O sui o whāra abitonga tanga te saine ni sila wa rātu uta pāina ni turi eso wa wasa mane o wunti pīdus mari kā peneta. Te luailo na whai rifai pule saine al pāre mene tō i te liu, ilo nā te luum. O ni isi wa rātu whālia o le a mafau fau sui e pātia la ngoina, i le whainga pālo tō sāu ni a tiari tau sanga nei. O nō lele heo se whātino ngā rwhainga mālo, o iai nei e whaia i a Peters. O le vāstol wai sā longa i a Peters i le rifai pula le pātia le Greens Lawrence Sunan, e tō e tariu lo nā tunu, ma tō e alu i le mea sāta wai. I le teimio whela fula fua inga di tōno le pāle mene, o nō le ina i nā o Peters, i le whātāru wai di teimio lana launga. O lela fonga tā langalanga ai i ātungarunga i au whai porkiki tā i tā i o wharab tonga tanga te masui e tangata lau tele. Sa whai ngō ai le pāre mia tu si nāwe mauro mo tō tua kwesta wha laksin i le manato o Peters o se whai lunga lanu tō e whāmanu manua lo te pi tai. Sa ia mai tō inai o nei manatu sa whai a o se sui ar pāti ili ni zina first. E leo whāke e nei laksin i Peters i na te leo te ina fōi le tō e whātasi mari ni zina first. I so se i tu ai ngon maadi e ngaso fata se iai, pe a mai alfei ngā pāru tala kele. E si di amale nusa lau tangata sa ta wafi o se kulupu ino ngā awa o sota inga lau kele, fai ngore vāso, e langa i atu ngalunga e winga ine mana tfa lia, e pio na lātu uta awai, e fai lunga lanu, fai manu o loto, to e le te viena. O le tō tere o i lātu sa i meri a laksan e tā paida a veseo Peters, ma i lana matafa yoi fai min star. Aure te bere ufa i election, sa tele noi a pīres e mafua mai i lela fonga tai whaia. I le tana noanga marau whai i poti le afe te nafi le mai aure fōn tangar ka peneta tai whaia. Sa tele noi a pīres e sa muse fōra fia pe o ame sa la tele noina. ai pe faria sona le fie fie lana min ta. Ma ye ta wai, o le la talanoa ngai mutai lava, ilo lava ama Peters. O le tūpulanga televou, sa ye tatuia, se isi tama televou, ma whanoailo no, ai le no whanga wha atari pasi ta nidin, sa ye wha o lima, se isi tūpulanga televou, e pona wha alungono ngai, le pona wha atono le palola. O le tama televou, o sfruli manete o sanga, ili em whanu wha ilo na ingono ma po ang wha tūla whono. Sa tu la ilo mo le whanu wha atono le palola, mo le ilo ilongo, sona tala i tua ilalo le palola, mo stai mo mo ya yuni. E lua te usanga bari fitu maasino non fa salanga te farpui pui oro tulia di teminei, ina fa sietanga te pai valea, ya NRA John Jr. Poe poeta Anna McLaren, le esa tuli na manamba ilia no fanga fatari pasi ilia sa lusu tolu melu afi marin fufaad. O se ta usanga ar mango tala le staffe awa ilia yoyonga sa teena, ili fai unga ufa amatu ina nei. Ta wai ori teimi o leso tu la fono ai fatu asu tolu te usanga o leto mtelvou. Ile faap se ngana al tanga tumai faap teo le maa fofau si tūnanga la mkia toi sot tūla whanuai e maua lalo. Ta waile li poti al fon faa tūnur palola e te tawa na langa ngoina lea tupulanga e faa maasani faa tinonga e tōsina iai e au fia e maa o onga. Ulo ta wai foi, a faya toi ti poti no na tunu sa whanuai o lea le toi ese va vai ngalo ia o ia. Ta ua foi li poti ua faa ilolo ni Salomon tu samana men sa fai ma ua le mautonu ila nanga sala. Ta ua foi, o lea tamatelevou sa faa oli maungonga i seisi tamatelevou e fau maini in sila nei. A o yeire no fuanga le matanga ruenga o faa masinonga i taa fia i tupulanga. O lo na tūlanga te ofimalanga inga wa fia i lelea i se visa le teminei. Ma le teminei wa faa tu oisa na apiri faa sanga i lo na toi tipu ese. I lalo o mafuanga faa tanga tola por i humanitarian grounds. O suya li motunu wa refono le Pasifika le Pacific Islands Farm, wa fata o toina tu mawana na afiai. I le poro kalame motupe mu motu tongi mo visa po visa bond program ane malo Amerika. O le poro kalame o le amana o miai tangata ma ia tunu u mainea tunu e tongia i le o atulava. I le nuus furuafe tala Amerika. E mufayon malanga e Amerika o stangata siasi fa vai temi po le temporary visitor. O lea whae unga ina ua maea, o na whae maonia le matanga lua ngos tete le United States of America. E pio na mua mori putia ele vaa ngotala le Reuters, i le whae unga le vasto. O lea por kalame o tupe e mua mori tō ngia mo visa a le whae ngā malo Donald Trump, lea o fia e tunu e limas fulu, e ma fuli lea ma e tunu Afrika. Sa urua e amteine ya au kuso li wafe mre fulu lima, e sa ilia whae te pito itanga te overstay ala tu visa e tutono Amerika. O Fiti, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, ia tunu e lima le Pasifika o afia i le nisi. Whāria e rama alo Amerika, o nei tupe mō mōri tongi o whā maoni o se mea whaingarue ngā o ngā, mō re tuku titi ai o vasteia. Tā longa, tā manu mā rola eurie te polo tawa ta ele sivo fernte ni utsila e pireura i tā longa mā rola tā pulenga i te tonu le sumareonu tau sanga. Ile pato iloina leo te meika lima sumareonu fāsfunu valu i Pasco, i Skotelani, i le whaino ai leo se ta alu vado le mau tuto nai. O rea manu malo se la sanga le lei lea mai le silver fern, i tua mai leo se vai teimio whainga ta sa hafta ia i mori ta alonga i ni sila nei. O rea ta alu whata otu sa fofoina sa whatino ina mani mata ina le silver fern, e bia na lātu ma whaiai na le piti ai le ta alu pui pui a whatulanga ina maulunga le lei le rulangia tamenka, mori ta alunga na lua. Sa fai ki tere au rena ato sumar tasi, ina wale mferna ta alo ili teine ta alo pui pui Catherine Hall ili talonga, ina wa afira sa onga lon turi vai ili talonga ma Wales ina sa tofi. Ori teimu muli ta manu mara ole silver fern, ili pini au re talonga maro ta oplenga, ori tausanga ilu afis fulu, i Daily Games, i initia. O se iunga mata ina tele le mora silver fern, pe a fuantra le tūranga le maru ia, o yeri ta amurisanga niti polo falo tue ale New Zealand le ANC the Premiership, o loo tau tau mai tua. Lea ele o yesi tau tinonga, o lea yesi ta amurisanga li tau sangfou. O se tasi o tala e faa vai aise tūranga siringia sa yei lea faa tu sina le silver fern, ina o sa fai li tamai tai faya o nga game no lin tau noa, ili ta alonga mua mua ma Skotilani, se ulo jami sa toi tali wai se faya o nga faa ululu tau mai okitopo ni rafe maru fu faan. O se te moni tau sanga umuvaya sa faa malo loi tau noa o noa tungalunga sa faa leo ese mai hanga o ten ta alo. E winga nan te cha inga disi osi omiang o tole ninga. Le sa fau malo ai ulu tala moni mai aso. Ai sa wane ina toe tō fia to finga, ai to a mawalo nā manua ili au, ai toe tōru vai aso, ili amateina ta alonga mano tau plenga, mone tō lau pinga. Au te mere lua i pina sa ma motanga te ta alo Pasifika, sa maua ele sumulimule o ta alonga ma alo ta pulenga leo fa baia nei. O te tamata alo tonga di ta alonga o te judo, Paula Monta, sa ia fa to ilo leinen John Messi o Kanata, mo le pine apa me mea, ile vai ngori i. O te selau kiro kalamba, mai na o te pau waifoli na o te pine tonga. Te ulua i pine foi lea tonga i ta alonga ma alo ta pulenga taru mai le lua sefulu. Aro te mene o le tina i a Shea Wilson o Norfolk Island sa mana maro le pina me i ta longa o le whata avale ngā polo inu anu tia, Lone Balls. Na o le pau e fōi leo le pina vanuatu i le ta longa i Glasgow. O na tātia mai ei le se fulu ia laupa ingo pina maua a motu o le Pasifika mai ni ta longa e au fia pina aure lua o le malai o si inga ua me mafo se nofo anga tu e maa lo fia fia leo mo tanga ta alo Afrika a Afriki. O le Pasifika lea i honu pina sa mwai. E au fiei pini auro te maata i a Saina Stowers o sa Moamale Tamafiki, Daniela Rainibongi. O isi pini apa meo sisi ngā o me mafa sa maue pāpuni tini, ma le lua na uru ma le pini siri wa sa moa. E le vai ma fuswanga e lua pini apa mea sa maua tasi a fiki, ma le isi tu valu. E le fai unga lau ta longa ma lo ta plenga le nitu sanga, o stadio lo tulanga mo mua i pini maua i la fa inga se lau fiti tasi, fiti furu auro, Pāsipuru lima siliva, male lima sumale ono, apo mea, ya nesira, tūlanga ono, i pine maua, se fulu i auro, se fulu fā siliva, male se fulu lua, apo mea, o sa moro, tūlanga se fulu valu, e au fia ima Sri Lanka, Jersey, Sri Lanka, e taitasi pine auro, male taitasi siliva, i au fa inga te ilua pine, fiti, e tasi pine auro, male tasi le apo mea, na auro e lua na apo mea, Norfolk Island, e tasi le apo mea, tonga ama tuvalu, e taitasi i apo mea, Talo nao ni aso, iai se va fea vatai, i tanga tauma, ma ia manu ia lo aso.
1: Whakalofala i atu ki am tolu osi, hanai hatau tolu tau vala tala tutupu ke lata mai aho nai. Whakamua, kwa tuku whenaonga e whalu he tau loaia mai New Zealand ke motu ko sa maua he whahi tapu nai. Ka kano ke lango matai mo ngā hua me tau loaia, tau iki whakawhili tau whānau whakaako ngā hua loaia, ke whakamalolo e tau puhala ngā hua ki lotu e tau whakawhili anga tukolunga. Koe tōrue aho he tausia e tau whakaakoanga lango matai nei, whakamatapatu ke tau matawhakatu whono ki tau mga whaoa me tau matawhakatu whono kwa nākai mutua, he tau tangata kiai ki motu ia ko Samoa. Pehe mai e plisteen he Pacific Lawyers Association ko Elaine Ward. Mitaki lai ke liu moua e tau whakaakoanga ke lango matai, ke mahomu ki mua i mitaki e tau ngā hua he tau loaia, ke lata me tau tangata ki tau whakaholoanga he tau whakawhilianga tukolunga. Kua lahi putoia he tau matakau he tau tangata Pasifika ke tau whakatokatokanga ngā hua, he whahi malolo sino me tau kumikumi whakawhahi malolo sino he motu nei ku New Zealand. Kua aonga pulotu ko Te Ara Institute of Canterbury, kua tausia i paua ki taha e pepa whakaku, kua tausia nei whakaingoa e kua Pacific Culture and Health Course, mai aonga pulotu ko Otago University, kua hafangi fau taha e Research Laboratory. Koe kakano ne whakatū e whakaholoanga nei ke ngā hua whakalataha me tau tangata Pasifika, ke whakauhoaki e tau kumikumianga whakafahi malolo sino ke tau kafokia he tau tangata Pasifika. Pehe mai e ulu whakatonu he Te Ara Institute ko Sua Tau Ti, lahi mahuinga he tau whakakoanga nei mai lango matai e tau whanau whakako Pasifika ke tau halautoro tau kumikumianga me tau whakakoanga fahi malolo sino ke tau aonga pulotu. Koe tā e tau pulotu tohitala ke lata me tau whānau, tangata ngā hua whakapūloa leo me tā pou malolo whakākoe vunga hau niwe, ko ina ngā rova kāwhi, ko ia he mga ahu nei, ne koe tuku whenonga mo i whalu he tau pulotu tohitala he whahi tapu nei ke he whalu tau maanga i New Zealand. Koe kakano he halau tōrua takai viko he motu whahi tuke lau he New Zealand ke ahiahi e whalu tau aonga ke whakakise mai whakamāma ke tau whānau e mahuinga he tau tohi me tau tala mo atu ke o moi e mahuinga he tuto. Koe whakaholoanga nei tā mata he tau ue awhi mai hong fulma fitu. Se koe tau pulotu tohi tāla, tau pulotu tā whakasino he tau tāla nei kua amamana ke lau tōru, ke tau se tā whakaholoanga nā kai whai tutongi i kai kohi. He aho tu loto aho ono i aho kuso. Tō mai ki fōki he tau whānau me tau tangata ki whileveia mo lau tōru e tau tangata tohi tāla, tau tangata re tai tau whakasino he tau tāla nei ke he whakaholoanga ia i kai kohi. Ke whakausiaki koe tau wala tala si poti. Kua whetokoa i matakau nei te polo he tau silver ferns i Nepal, mai matakau ha Jamaica ke he tuanga he pine ulo he Commonwealth Games si kautu ni matakau ha Silver Ferns le mo fru maono e ola he tau Silver Ferns mo e whang fru mavalu e ola ha Jamaica maua e Silver Ferns he pine ulo pine siliva ha Jamaica mo e pine apa ha Australia ke tau whewa ne te polo he Commonwealth Games Koe tama a whine ua fulu e tau tau mui mai he motu kōtu walu ko maua e ia e pine apa, bronze medal, ke he whewa humomi he Commonwealth Games. Koe e la ia he whai pine atu walu ko maua he tau whewa Commonwealth Games. Ko ia ko ta rona ta whaki ne whetoko he wewheheanga whitungo fuma lima e kilogram he mamafa he tau whiwhine. Pehe mai a ia, tō lahi fia fia hana, mai matalahi ko mai ki hukui hana motu whakahele hele kōtu walu. Pehena e tau tala tutupu ke lata mai aho nei, ko lei tuala ale mali e toa lorukini ki motu pavihia nei, ne vanga hau atu mai kautaha Pacific Media Network. Nono whaam tolu, mai mununi na e aho.